0: Neryo amabihika Dr. Muringa twama guko chomo chende chemunawire kande uyo wehuru kundi abantu banakula ireko babare kurera bate wabulire nabane mukulola ko kulupitali bane mukulola ku washinja kande tutikalibo
1: ndi
0: muri kirimwanzwa echende chau echo lupitali echa mahano au malwere ngo kuanga na itambere ngo kuanga na iwe ticheri kakiria omuche munawire Dr. Muringa Masereka tunena iwe ne wene eche munawire sibwende chechindi chalaba muliolo kuche chabarelaba iye aliwe niche munawire ne chiacheya okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kandi na buri itarisha okobe ndo benene kandi chikendenza chitengumbe iwa yikasa ebye munawire ese byakulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria ebe ndo benene Dr. Muringa karibu omuchindi cha munawire.
1: Okay, nibwende ngasimanya muhanga ahabwerika kwa kiro cha munabire na habwerika hano abaho kuri grill bakatoka erino lekerako
0: washinja
1: kandi ningasima ndi abando bose abana mwika ku hospital luku wetu nyamuhanga asinja eribia ine kaba watikaya okwa abu ababerlam kandi nabo abatabalam mwase okwa promotion etoma lolanayo emolero kutember elangirende olipitali lwetu luno tukalukolera anniversary yalu alukatsukire biro byolusukamu bya biro byomunjacha nari omunjacha tramakola echendu echiringa klames tukichetema klema size hanemu abandu inye bwati bwatia bamamubira batrahiye asaule e parcel ye
0: ye
1: ni wate ye alinga hanistahili sini stahili
0: sini riwo munivo ye parcel ye yo
1: sini riwo munivo ye parcel ye yo abantu banene bakai kobuba enga bakai kobuba
0: mbeno kundiba nayasi nasi ukayo nalangira ko shoti ko chendo
1: bo
0: chichangana kusubye nyuma
1: abantu banene oyiwute ko byala no yute kwa mesu. Inga, omundu oyu si angabia muna. O yute kwa vyal. O yute kwa mesu. No yute kwa bongo. Abandu wabu, omundu oyu si angabia muna. Sikare kiwa langira omundu ni abutua. Ije si chendu. Nereba mteka makalasi. Ahabwe lengende, owe ngewewe. Vukata siya yongeraku. Erepanua. Omundu ni abia visionary. Kuthi ya repanua, omulini ya bia milioner. Kuthi ya bia milioner. Tunahima.
0: Tunahima.
1: Ukabo trawa, esibiri umamu tuwe wawu. Inga.
0: Neruwe ya yifunze vendo, vio mabe uuma.
1: Ebi angare kiwa bia milioner. Kuthi bia angare kiwa bia visioner. Chache kandereka, kleme size, eyo monja acha, elangirende. Nanganabia, ingalunga yikuwa bobo. Kusibwa nai, nanganatoka erika ha. Angalu nga sinisi nga hika.
0: Tuwa si akaterme kilamese. Nga ni chinduchi okulupitali omochero chemunja achakonde. Kama vya nga kahia kahia.
1: Ok. Klema size expo. Nibu ndi awarikangania. Tukatua uti abandu mutunge shomben. Abandu mutunge sholo api. Abandu mungani mamuli. Abandu mungani matimo. Abandu mungani mamuhoku. Tunaima, tukakangana ya, ebya tukaso mesa ya abandubareme. Vya bita ndekeri ya. Ebebe kautu, ebya tukautu, abandubatunge. Vya bita ndekeri kula. Neribwa tukakangana ya. Enyama, kwisi wanganari ya uti, wanganari ya uti. Esamachi, wanganari ya uti, wanganari ya uti. Erikangani, ebya tukakola. Kwisi ebya tukare ma.
0: Aba viri eria. Na baya tungoko shombe nene shongo kwa kakanganisho baya tunga sheria.
1: Wesinja, kandoko bakali asho. Niba mbobo mwenja acha, omwa anniversary yeyu, kuchia tukachungula, Muringa restaurant, and cafeteria. Niba mbobo cafeteria, kukabye kunye chirinyu, Eche rinyo echo. Chikorire omo busar. Mwamuli soyi. Mwamuli engano. Mwamuli omuhemba. Mwamuli tuska. Mwamuli omumbiri. Nibu ambu. Mwamuli ebendrobe nene kusebu. Ebyatu kaire mero. Kanda na mubati.
0: Mubati.
1: Kusa unga bandroba nene. Womaikange busungu kumufano. Omusungu amasahanu. Akabwati. Ngasha leba ya omumbiri. Eri ya lebi omumbiri. Angana tuhesho frank. Esiringa sengi mile dolari. Aka ya lebi au. Na yeta terawe foto. Kesha ndrehekau ya foto nyisi ya tuwalu. Aliri ya foto weyu. Angana sha unza emiaka na emiaka. Nabe sekulobeu. Ipasali roko foto weyu. Pakitampu. E foto ini omumbiri. Kuti omumbiri awiti ya beremu. Ebya bandu batres
0: neri tukabula ya omochero chomunja cha
1: ndri
0: ngokuwa na mabua utukendisha kangania ebya bandu baya heraku abaya tungoko shongo kuna bende na bende neri tukabula ya abale hale abashaye kokombutu kukulupitali yemu ku radio amashaye kokombutu ya mori embutu ya makadami embutu ebindu bune nayo omochero chomunja cha akeshe kulachi mbeno nanga bina biri eria ebewe ina nautre kubyo kweka kutse okay. Sharia solomavi anganalusha bimoli yo munabwire
1: osinja nibindi abateba abateba minyo kwacho rucho munja cha sikibi tena mulole mbere elangire ndibo wamabi we biri eria ngana tugwira tronte cha mutoka eshe heke byali byawu etwa ulabyo kuse wamabi we nimbene yabere yabere bya yamahika ko butukubiri ulibwa ngana tugwira tronte cha mutoka etwa ya ulayo kusudi tulete yao omwa restaurant. Moringa restaurant. Elangirende omundu aka anganaria okonyama. Iya sehayit emisi reye chenu. Nemi ukireye chenu. Kundi mtu langire rivu ntibo. Abandu mwase tulangire tupaka nganaye erihuka. Mufano. Ukendi vyo ngomogu wa uti abandu siwa sherihuka. Me batasa batari yoko chenu eche ulie huka. Bakia babiri yoko chenu eche ulie huka. Naibu nye nekulet. Bwana ingayo ukanye tenu kwezi. Na eri hika. Okwa. Okwebya embokia masa hayetia. Na ingayo ukaya nyeti.
0: Nikabi rimu hindu we. Wezenene.
1: Wezinja. Kusangwa. Omwabi hubia tukaya ndagenda. Iri amauwa. Ningebe mori. Ebe kabi ebe neyu. Kandene mebati. Nereba biteko omomboka. Iwasenga ne mboka iyabiri sehange mboka. Kandane mubati. Neri wama senga nende wama imye wama sumba. Engo konguma. Wama tekamu ebe lungu ebyo. Neri ishe bia imu abyo obose owe singu kikumi. Nomulamu owe singu kikumi. Kundio bole ngoko. Engo konguma. Ika unzo omomuveri mwese tijuru. Wama biri engo kote pa munabiri. Omwasu wayu. Akirunzo mwamuveri. Mwese tijuru. Neru wamabi wamalia. Engo konguma. Wamate kamu ebe lungu. Ebe kire tenu mshengu kukumu.
0: Ya hukwandeke.
1: Ya hukwandeke. Chikamu insayendri. Engo kweyu. Yekendri gasiro mwamuveri. Erimi tipliye maradish. Unamala ngira. Kwande engo vii engoko. Omudumu mwamu. Engo vii yewe yelweri. Kumufan. Nari iwam, ubiukali engobi yengoko. Engobi yengoko. Ngozi ya kuku. Niwam, engozi ya iketere kerera, ngoku yabia kere. Iya soba, ngoku yabia kere.
0: Watenda ya revre ngabina, nivina nivya kuhuaku.
1: Evye, ibya kuhuaku.
0: Engobi tu.
1: Engobi tu. Ehe. Omundu wangene wambu, omundu siyoyu, awonge obu wango wewe, wabere luwalu, aringa bulu weri ihamu. Wakate kama wabuhi abuhi. Neribu ambubo. Ubi ukalia obongo wengoko.
0: Omutu wa nibu ambutu ubi ukalia okomutu wengoko.
1: Wasija. Wakana komache bulusia mwongo. Neribu obongo. Owe ndingoko nubwe ndingoko nubwe ndingoko. Neribu abu teka hai merere. Neribu abu kolenge chapati.
0: Nikaya bibi ya dawa tuwa shivanga neri hirabu hai merere.
1: Wasija. Neribu endu omunroyo inyakulisha obongo obo. Eriya kaliab ngechapati. Neri omwenge buwe wusi. Neri wakulechi. Neri wasu. tunaima oyule kebererwa ishanga shebererwa oyule kwa kwati nunachiria nebite mulebirie ishanga shebwa kobyo sene mfano ehe hanemo mudwi wa omundu siyoyu abirwa la mawulu tunaima
0: ne amawulu eribi ebishingino kuti ya mawulu na byakabimba
1: anga na byakabimba kwisa mawulu anga nabya akabya nga akabya mu bunyiri kwisa mawulu anga nabya akabya nga mu makrambe ebitingiri nari omundu iwa abirwa la mawulu ne bam wende urunda ye emerenge eye shangoko yali kandi byekire yao nari wamenya tubo ngarunda ye emereng eringa makumi mbili na ine nari mtu alangira kuti abandu twamabwa kuti tarondi emereng tarondi abanga nabo labyo
0: abanga nabo labyo
1: cyali kitwe tuke erifundisha abandu eritunga shango nari aba abare tunga aba abare yare ere ere tunga asu bwati amabe kuli nari expo tukakangana ya erlangirinde bwanu eshangoko kwa sika kula seti eshangoko kwa sika reba wa seti tunaima erilusiriria okomubiri wawu wawu ngo kwali chachi kale kiroto omundu uyu anganali ekitwekeki omundu uyu anganali ekitwekeki omundu uyu anganali ekitwekeki chikale kwala ngirenge ngisamachi esamachi bamabe kuha echihand echo mutu niwa echihand echo mutu echo tirimu ngubwenge bwushi obukabyo niwo mali esamachi yushi
0: omutu wo esamachi
1: te hey. Niukabyo mali esamachi yushi nari tukakangana yabantu wa mali ya kochin wanganali auti wa mali ya kochin wanganali auti wanganali kochin wanganali auti kwa mfano
0: tongana hukacho utia
1: aha kusi wangana huka chautia omobusarabwe trobo traumatika mu mumbiri omumbiri nibindi abantu banene bakole busungu bakasale byawo kandi omobusarabwe trobo traumatika mu chet kwise chet eto waketra mwa okutwe kuuma nibwambo ne chet abantu banene bana cyashye nariyo muri ebitu binene ebiri mu busarabwe ebitu abiteka traumatika mu muringa elangire ende obuli mundu gusi eyiwanga nabunywako angana bane chekerunda ya hane eshondola eshatu kana lwala etuli ayireterera situli arseretera abana betu nero mwana nasebe mu bulinga buli mu bulinga buli mu bulinga buli ari wo busarobu bukendi weticha amaliye wabana abu utinga maliye wa ku mfano abana banene tukababutira mu kisungu ku mfano omwana be yabutwa ni wabulumi ndiro obutu kumbi esa akilwe ma esa ukilwe ma ter iwe mama wewe kumbi omwana ini abiri banibwa aho kama be kola makosa wakalekali kumbi omwana eri banibwa kumbi omwana oyo ini amabiri onze emyaka tano emyaka sita kwisi emyaka saba alakini omwana ye kabani bawa okoyiringa okoyiringa dizuru kwisi okoyiringa vezuru kwisi kwa emwa omwana oyo ukabya wabere mutesa kutebu neribwa e solution obusarabu no nomumbiri oyo abebyamu neri e solution ikende banekamu abakende seiko monjata bakanywa kubo
0: nibwo mbo obusarobu wabirika kulupitali
1: wabirika kulupitali
0: uli abukola okuwetikana ya okuwetikya makoni mbali
1: mbali
0: neri tukaibulaya obusarobu nena wabandu businga bakulu kutsene nabo abana tungo ko tukana kula unashali obusarobu abana kabo obo tuni bwabana habya no busara obo bandu busi obo mungana nyo busho mu parcel nabo twashingani kalite kale kate
1: okay nibwambo hanyo bwabana hanyo bwabakulu kande hanyo baba mama kande hanyo baba baba niwambu ukahika neri obutinganza obusara bununa bonu
0: bule muhendo
1: wasinja hario buli mwetanga uzi nga hario obuli mwamazegwa ebwana obusara ihabye oburi mu mumbiri kandi bihabye oburi mu muringa nari uko wabika tukakubura rutse bunu bukandi koloko cinu bunu bukandi koloko cinu bunu bukandi koloko cinu nari uko ndi kuri radio tunga kandi yo kwibyusi byusi uko wabika netuko amafundisho hakabi hane sungari shanga oyika kufundisa ya na muyomba nai inyana oyika kufundisa ya
0: tukabula ya obusarubunga bunemu byekwikire kutsenga bukanyuba wango bunde busara tuka ukabo wabyanza na emezire eyo munemu tukere haba abantu ku lupitali oyo awuti yoko unasho abantu banini omokatale tu wangana ya motu bomuni pimiri aka akarenji kao eba ke kuhako okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ika tuka yete mbeni
1: ok niwe nre omabu sarovo mori o mori akandu akakolo mabuchi akaba ketema vene niwe ndi akandu wako abakasi kakau la franga nene abakasi kakau la franga nene nerio elitre nguma eyo busarobo ikaule $2 nari nibwa
0: abaru tye kilo yabo
1: nibwa mbo elitre nguma nibwa unakoliribo
0: ah
1: wabrihukwa wasinja
0: ukabungeji
1: iringeji
0: ah
1: niringeji nari bone busara nari muryo obuki nari obuki obo imwa banika omobuki muyakano kabakete mu vene ababrisoma ko buki
0: kakawatika ya kutsebutsebu.
1: Kakawatika ya kutsebutsebu. Kunde mwabi huwye basungu. Eshanzuchi. Ohosere. Omunde mwabi nyalwere kutsebu. Angana ya ita ya hati. Ichatamulu maku kaki. Ichatamulu maku kaki. Nere chucha mwabi ache kato. Vakise.
0: Yawe kulomu.
1: Hey. Nere ya mwabi ya vakise. Okomo konima nene. Nere chikale kwa omwabu chobo. Mwuri ya bendubi nene. Awa biya bandu batransi
0: omobusarobo
1: kwisi omobuchi
0: neryo tukabula ya okobusarobo doctor twasi omundunga wa mabiku kulupiteli e ukindi bulia utichi mbeno mangabi mwabere buha amena mbalimbali kutse tu mundu wa mabiki kayute ngasha uloko busara tu wa mabuti akatermi yako ngasha uloko buye chewe tunaryo mbeno bane mwende kuhe elitre yu wa masani $2
1: ndiyo
0: na kunde hakana bya mundambi omundu wanga na ulabo au niyo kubye lubaluba twashinga bukanyu bawa omobekopo ngobundi tu ngokonga nutule kopo yabo kutsenga bukanyu bo muhibusho ekire yabo twashinga ire yet omundu wa maula emezire iyo engume ye $2 twashinga iwa mabu kutse wa mabetse merabo kandonga natasha sobolere yende
1: Nibambu ebo mabise merabu ukabi unemunywabu bukakola ngewe bakete mu immune booster nibambu abasikali abasudabo sibo mu mubere erifunga kagala nerirwanisha obulwere bwosibwosi obwangana tasiasa ende bukasa bukasha kuhamba neri ibolo wabwataluka neri bwagenda nibambu immune booster anga kuanga nabut akandukanu nikeri wati chomubere wayi
0: kakinga
1: kakakinga kana kakakakareta akagala akomubere ngakuwanga no ambo Red Bull kwitinga kuwanga no and energy niwa wasinja nikando kawati kayo mubere elangirinde akabinya na tolere kandi obusarobo omondri lulimi tukabwetama tenga mwilini tenga mwilini Nibwe ndahane akatsuku akabiri huma hawako. Nari iwe kawo ticha eribwe ndi akatsuku akakabya ka.
0: Omomobere.
1: Nari iwe kasubya.
0: Nibwo mbuka une munywabo.
1: Eh.
0: Bukaya tengo mobere ngoko mundu akana tolere nyabya.
1: Eh. Nibwe ndi omubiri wo mundu harimwe eributbo. Hari ebisuku abikabya biri huma. Erilwa ahabyabya ibyagenda hand ahabwo bukoni
0: ahabwo bukoni
1: tikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakesiya inya ibu acha ishata bano tulu tikamwe send hali ebe ndwe betagenda ka omomubere we nari akabe mabinyoko busarabu no nari ebita yende kaberi ebya huamu bya be huamu mero munroyo nya tondo kiri kulech ari ko ser omwa busa robo muri akando kaba ketema kali sumu bendonite kali sham bendonite niba omundu kam akali sumu kiwa kaberegwa kaberegwa mana kiseri mu kali sumu omundu inyenye ko busa robo akali sumu koshi ekabya mu mubere abantu banene akali sumu kakalo mu abantu banene kutsebo umusoya munye kali sumu umusamati munye kali sumu me hane mu mundu etande mejwa esemati ngende kola ya nyet
0: net
1: eso ya ngande kola ya nyet elangrendre na matunga kali sumu kakabye mu mubere wanyu no mundu tubakana ko macha bweremu inye ko macha bwere lwal inya hol pak ambo akalisumu ka
0: kandatane dawo ina e ina mutimbireko
1: ene dawo ina mutimbireko
0: eritende menyeri kolishayu
1: ndiyo
0: eri amukosera
1: ndiyo cha cha mare kitokola akandukanu klema size elangirende elangirende euwena wena na wangana myot ngalwe sinanga itokeri hicha ha boku sinanga natoka eri hicha kumufano hanemo mundu inyabinya na sherere memboko Emboko kumufano iye ko obulere gwe bol. Emboko. Emboko siwuti amalo ya ber. Siwuti obulere gwe koron, siwuti no obulere gwe bol. Hey, siwuti amalo ya ber. Na obulere gwe bol. Ito ko ngani atotibo. Leto munyu. Omunyo yo owabulitiro watu kanali yuyu. Ewata kulao ali obulere obo. Obwe bol. Wabeta kulao. Neruwa letrumuny, wabre trumuny, neruwa suka haka utsu, kuise renga dekalo. Niwa mbu omu nyoyo, nyana ngotele echuhu kechu, echa huomambo kweyu.
0: Omu nyundek.
1: Omu nyundek. Neruwa sangana, emboko ilwe yabare gan.
0: Ikata cha soba.
1: Ne ikata cha soba. Echi ndicha kaberi. Eto kangani tuse omwe wa mundu omomobere wa munyemborewu ari etande menyat emborewa yenganyilo moyit kandi yangahi ko mobyalya moyit kwite omasembo ko moyit no butu kubwa hatuka kukangana ya erilo mwinyoras omabutamenyi
0: mabutamenyi
1: Naime.
0: Neruwa yifunza kando akanemu ndishe kuwe ticha.
1: Akandishe kuwe ticha. Akaba na baoba kendishe yaku. Obutu kubunene. Kunduwa mwabi ikongo mwa ngomose ndishe andremi. Kumufano. Wangane ikongo mwa ngomundwele ya kese kuche masyamburu ya mundu. Obu ndre anaote mwakapoke kumufano. Abre kasubalamu. Ha utengamu watika ya. Banga yutawu. Omundu oyonga nakutsumanga nejele bikusende shabiri yako kundi oma biutembolegwa ere ndita kumuchi omashamba kosewe
0: a ndona si iya inyalishye shingo ko nembolewa
1: eha
0: wesinde nimu ko mundu oyonga bekayo inene shingo ko nembolewa ngoko tukana bekaye sholape
1: ehe nibe ndikabikalo mu mundu iyo okwasa heyo ikabiri mu aside nari yutse mu eberu ebya ikabe kawamu Elegrindi aside ikakulechi
0: ikahwamu
1: ikahwamu nari handuka iyabembolewo mufano nga wende uhile uheri emboko yo okwasa heyo ikabiri mu aside nari yutse mu eberu ebya ikabe kawamu elegrindi aside ikakulechi
0: ikahwamu
1: ikahwamu nari handuka iyabembolewo mufano nga wende uhile uheri emboko
0: akabembolewa nene
1: akabembolewa nene kumufano Eshambene tukatungasho inga tukasikolera obutara abakishye ikewa yachisalala mukasha langera obule mukwanza no bule mo ine tukatukaendayo kwa sya pilot mukalangera ebinuko bikakoleka twakola obutara obweshambene nari shambene sikasha bere shabenia nario ebise byasubiri amasya yo itwimitwa
0: matekao haimerera
1: itwatekao haimerera ne tukatukatiko mashamboko sule ndo kaza sangau Ukakola mwechendu eti ngengena kuti ngechiyina Et c'est quoi, Mere? Nerio, emulaika yaika wa. Yo yaika, yaika wan risayo omuchi, wa machambok. Vutri uwena wen iye. Kande wama vutye uwena wen, nerio kande wama vutye kemu asid. Emulaika yaika wa. Nga?
0: Yabitsa piayu.
1: Yabitsa piayu. Nerio yaika ndika wani shi omuchi. Nerio echebya chi hosha. Nga? Nere wasanga na echabira horera embule ikachi sendia ina muchabiro muchi
0: omorerem
1: na yasidi ine mukolechi ine muwam neri bine muhandukachi mborewu
0: nibo mbo sichere huaho omachoro cheuma
1: neheke heke tu ito ndi tondie na miyeri
0: naho wamabi butukatsa tsanga
1: neri wamabi teke muasidi neri wambuka ndi shambo kushamabe gano shamabe hia katika munga teka mwe vise besio besio mbene katika mbesio mbene Amasi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete. Nibu ambu. Tukakutu. Wangalabiri ya haa. Bwa utashalaba.

0: kesebi kulupitali. Aba varepsa minyoho ali lupitali olwa moringa.
1: Wasinja. Mm. Tukabia. Oko. Omorikin zas.
0: Mm.
1: Oko musuwe gudro. Omorikin.
0: Mm.
1: Nariwa hamba enziri emutiri.
0: Emutiri.
1: Tule kwa dezeme parsel. Nariwa vana. Dokita moringa etuniyahu.
0: Mm.
1: Nariyo. Tukisa kangania. Ebyo tukafundisa ya. Mm. Oko lupitali. Oko spas.
0: Mm.
1: Moringa.
0: Mm.
1: Nari esa henu. Oma. Oma klamesi henu. Tukeni bitu ni umu oko lupitali. Kwa tukena mbiya. Tunamu mbiya. Echero che tatu.
0: Mm.
1: Nari itu namu renderera. Omumezi uwa kwanza. Tukesha ebyo tukaba nisa ya. Elangirendi olupitali. Lomo shiala. Lukibia fasi fulani.
0: Mm.
1: E restora. Ikendibia fasi fulani.
0: Mm.
1: Espere marchi, ikandi bya fasi fulani, obuli
0: eyebendwebyo
1: besabesa. Omuchomwe riria ko akindi bya fasi fulani. Na tukisenda tukabibanisha amakomine ngokwane. Twamili komine bulengera, twamayo lupitali. Enga?
0: Aha.
1: Una mulangira mu mwala
0: wewe. Mulangira, mobulamba twamateka wa restaurant kwa mfano.
1: Omwabulamba twamateka ya Mitiel, communautaire Moringa. Mitiel de Sante Communautaire Moringa.
0: Mm.
1: Tuateka ye, yevola. Tuna ima. Restora, tuateka ye kimeni. Tuna ima.
0: Ah.
1: Obutu niya humadida ambiasi.
0: Mm.
1: Nari, iwasangana, obule chendu, ituwabili chigabanisha.
0: Mm.
1: Nari, ese henu, tukata bibia, moche uma, tukakangania, obule mundu niya minyati. Ah, chino kwa chikabia checha. Mm.
0: Nibu ambu, omunja acha, omundua nganasa, neribuku,
1: hey.
0: Akahandeke heme huma heuma,
1: hey.
0: Ene mundishavi yao.
1: Eni, ebibu sibe na yao.
0: Mm.
1: Nibu ambu wanganabu tibo, inje nyilo nye nzire, ina soma kwa shangoko,
0: mm.
1: Neri wahu, unaote siyas, ere soma kwa shangoko. Kana unaote siyas, ere ule chitabu, eche shangoko.
0: Mm.
1: Wanganabu tunyerewe shamben, uwa ule chitabu, eche shamben.
0: Mm.
1: Chinduichu ulere kwe chosi, ukende chigulu, neriwa kulechi, watu kere, icha kuwa ticha. Wanganabu tia, inje nyileire kubia mudamu.
0: Abibwa sebe ula.
1: Uwasinja. Chitabu chibia mudamu, na china kudirichi.
0: Nayo nevineyo nevineyo.
1: Nayo neho nevineyo.
0: Mm.
1: Hei kande, okobu chiruwe chetetu, tukia tuka vitu nabushi, abari mabushi.
0: Mm.
1: Abe shangoko, ya mudamu, abu butrunge, gro pastoral, ebi usi, abu sifinenavu. Ela ngirende no moine kutia. Omoine tukia tukaenda mwa masha pilot. Aba shanzuchi ebaenda mwa shanzuchi.
0: Mm.
1: Aba chonges ebaenda mwa shanzuges. Aba butrunge ebaenda mwa butrunge.
0: Mm.
1: Ela ngirende ah obutrunge eti ngabe na mala bane tia. Ngabu ngatalira hai.
0: Mm.
1: Hayanga herera.
0: Ishabya sikahola mbeno.
1: Ishasikahola. Ngala banyiti erilangira na maher.
0: Mm.
1: Nari itwa kufundisha yololi yolo.
0: E programi yu munja acha tuwa singa wabere pangayo uti kundia bandiba nganala babanganasha lurehare wakasha participio kuchindu ichi. O munja acha abanduma nimu nisha chukukusa ngapi.
1: Ni wambu erituka tukasha tuka omo oko never mupaka erika oko kenzer. Ni wambu neha nibu indri hatisha vihanya baka hotola. Waka semesi abandu.
0: Mm-hmm.
1: Okochiru echu. Mm-hmm. Echu munja acha.
0: Neri unakatambia kwa vore chendu kanemu itarisha volovo.
1: Unakatambia kwa vore chendu kanemu itarisha volovo.
0: Neri doktor tukata sasa vahano.
1: Ndi.
0: Tukivu kayango ko okuredi wanavyu kabura vandu teno wamave heroko shombutro.
1: Mm.
0: Neri shamavi riera.
1: Mm.
0: Neri wamavu la abanga ulavi.
1: Mm.
0: Neri wale travyo.
1: Ndi.
0: Neri tukabula ya. Nga uchinawula.
1: Ndiyo, tunemu.
0: Ebyalia.
1: Hey.
0: Ebya basahe kukombu tuyu kulupiteli. Bama ya heri.
1: Ndiyo.
0: Amuli. Naive nde kwa hawa. Bandomu wa hikirebi nene sana.
1: Ndiyo.
0: Mm.
1: Tunemu ulabio.
0: Neri omunja chani cheru chirika ngania.
1: Ndiyo.
0: Eyo mundwa ya hera.
1: Hey.
0: Nga veria tohabeti.
1: Veria tohabeti. Nariri yabi kubakali yabi.
0: Mm.
1: Kwa sinja. Kunda hanemu. Elangende. Ebyalia ebya tubeno. Ebya tukalia. Nemu vati. Kani bia tukare ma memo bat.
0: Mm.
1: Kumufuano. Wama langira nge sombe.
0: Mm.
1: E sombe. Tungana taarishi ayu. Omundu iwe kewa ambu. Shalomo mosas. Nia bano mosas.
0: E sombe tu.
1: E sombe tu.

0: Mutsabali.
1: Ambu yongu, omutu yenyewe yongundu.
0: Naba katendia wishikuba ni umu nani mwaho. Mumabondo mwaho.
1: Batende ure.
0: Ehe.
1: Naho ukerukira hona ni hali hapo mote hom ha iku na o
0: Emote wambake.
1: ukalola ina
0: Echi
1: ni
0: umu mwe wamo. Hai, mwenye
1: mundi
0: mwenye
1: nae
0: ndawa.
1: mundi nae chitwa chelu
0: Ah, ho farao. Kakuka.
1: namoka ngabya kakuka namoka ngabya
0: Echiri.
1: kahe wangabi
0: Kucho mabu trobo mwede batu wala rayonda.
1: nebu tobori
0: Nebo trobo trobo. Ah. Kasarago kandia mwetsi njomu tu hati kandia. Changanda ikandi lwa wa. Tiena bego merera. Tiena iri hanuri umu. Yira. Owo ndio kowo. Nerio. Pamata ikane ba. Nosi wenyi sebango.
1: Tisa tisa rimo baswa.
0: Achina ukata nde. Ibu. Mkwara mbia na mwai retu. Motu kaka kera vrabenga. Utiambo chende roku chikibwa chiti chitata.
1: Ati ngundu.
0: Tarisha suba mwere kabere.
1: Engundu.
0: Neria kasatu.
1: Engundu.
0: Engundu.
1: Ngundu. Neri waroro muti engundu.
0: Engundu. Niwa mkune ni ndu.
1: Neri
0: Nekundu.
1: wunde chichindo cha isimu. Wii. Neri
0: Engundu.
1: ambu jiha yema hika ngundu.
0: Kangondo.
1: Engundu ya yue na mwasa.
0: Nyambo engondo iya mayaba neka iya ngabere inen nirwine ne mayabine ngondo ki iwa mchendo.

0: Nerio mwakalweka enyaverera ndeke nerio malau kuyikubuka okuyebwega nerio mubata ibwebyebya engunza yayeno sinangashe sinandenda nayo omachizo chinga yayikubuka ikashakumba nerio mashahanekayo omukuchijo komu omumutiko konzere nerio iyo nengundu kagenda alikubwa kama imachizo chimweyo akayayikubuka amabyayikubuka abalo noma nubabya aka akalwayo nerio amangani kati ngakaye timbatia akasobera ngunza yewe nabana ndu kwa kibuka batia menge mamba rero ngundu endabiere muhamba yene nabakalwenda bakatibita akabina yikubuka bakalwa yakukawo nerisaba katibita nawo elihiro mu ngunza yewe ngundu ane mutimberia ane mwasa mulibye kunzobera wobewe amahika hali engunza ama bihika hali engunza atika kemero mu ngunza bino nebe amalwini akapekera ombari ikalumire kwikala ebyonyirya saga bwakanuganukabisa katakali enguza yage
1: rero akalya niamoneka
0: ya niamoneka
1: rerosangomabi siaresosa omwinyeo
0: arasosa ngondo abyesesere ngondo yagende ngundu we bas amalwini abole rero emirimu yiwe yoshi akala kiwe koshi rero olya college sibwichi olya nomongu ama monguza ya ngundu atulangike mukayingo kaye
1: atutsangike
0: atutsangike nerio ama byabibuka abikolebya ngaluna yimana omocha omoyo omobusala ngaya yipara naho ani mulu akolekera Echikande ebi.
1: Amatangazo.
0: Wangundu. Wakalunia lomachisu jimu. Avere hitana.
1: Rika bikira.
0: Rika bikira. Ngerunga chene.
1: Kusangwe nengundu.
0: Nengundu. Ama viku mabu. Echi aswa. Abandu watu. Aba kebashi yalera. Usani mishi yalera serebu lukumujit. Kundu ama sabiri ya tikui. Wama abu kashiku ngemeri ya tikui. Mulikiria mga ngemeri ya yu. Mwasienu. Ugusu. Wabiri ya mikunye
1: msami.
0: Wabiri susumu nyevu. Ngondo akasha kulenguza yembere. Shaba abake abayemera. Aba shishalibaya.
1: Aba tuiri.
0: Atimama langeri. Rero mukane trebuka mune burengandibi ya ngondo. Ngendo ngondo. Ngondo. Mune baje. Ebi mtu wabiri nyeta eke. Ebi nebeta kwa leru wa mundu.
1: Haba ngamu vrambuno. Koyo na ene ngondo tayeba mbeka.
0: Sahe. Nero keti boko nguze kutako msero kwa rero abya na makisha kande kahikano kune tulangamo kayingo lye kole akure nguze yo ya msero kute nguze yo ya msero kute nguze yo msero balangire iyo wene wene akasha lundra hisha ke sumra nere wase
1: akai ama yo kayituli
0: ama yo kayituli ebyenelye byibugako bya madu bya shamo banaho nerio ababyo bamasuka ekabenda bit rero bas watami ngundu shama mwata shaba nero niko akande mu kumakuma akande mu kuma ama lunya bya lututui ebene ile saba atambuye ne ngundu abantu babiri muhali yako babukandi ya lututu bomwa bya lututu
1: kwa yama bya ngundu monde se ari wangashye mutu la
0: sadi wangashye mutu la ndiko bakatwa ni kiri kwa tuna monde mulere na onde ne ngundu nero bwa omumukani abalwa nasekubabe kulaba atya bateno mwasi kweli etsukati atya na hama ya hwera hahomba iba balwa na inyoma mabya ngondo
1: ni kwinyongondo
0: na
1: twetwa bere bulobo njiu
0: twetwa bere bulobo njiu ndi chongondo sinemu yesu mwino kushinda mbehene ende ngondo anga akini atutambe nwe
1: yongondo
0: bakola okwerongondo kwa resekula Shinya sekula, na mta sekula, hawa. Kana ngekwangi wa zaliri, anabia yu, kukambu yu ilambola. Ana msegere, yu ngundu ye. Nabalu, anabaneli. Ahakania, nabakaluwa yato lau.
1: Sika irago mungu.
0: Mungu za yu, na unia alogago, vanuwiri.
1: Chabari ya cho.
0: Awakobi chirabi shiko vane, awane vage.
1: Kwa nao.
0: Nebaye banuwire
1: sehare kitela ba ehe sehare nachi nachi treswikaya
0: otyo
1: ukanata hongo kutena ure ngundu, ukabye waye ikahochi aswa ngundu ya.
0: Iwe
1: iwe hinda nana ngundu.
0: Uh-huh.
1: Ndi oye, mu hinda nana si ngundu.
0: Walwa na babi, muba mungu kira mengi.
1: Nerio, abalwa na bo, umuirane ngundu. Kunde, aka kunungule, aka kunule ngundu. Kusangwa, iriwe na irio ngundu we. Omolo tukave kula, tulepa tasungo yuka tuliriwe.
0: Kira mengi.
1: Nerio, abalwa na bo, umuirane ngundu. Kunde, aka kunungule, aka kunule ngundu. Kusangwa, iriwe na irio ngundu we. Omolo tukave kula, tulepa tasungo yuka tuliriwe. Evi atulange isuka yao.
0: Nomogosu.
1: Nariwa, pasi nabere nga kenze ngumu mawe. Ndi uwa natulanga uwa utia keko la hui. Nariwa, ba esio ngundu, ngundu ike hinda nana endre ngundu. Kwa mawe ture ngundu, na nyumu mawe more ngundu. Hari, tuwasi ya vietu kareviri ya esere hari. Ndi ngundu mwa yelowe.
0: Ngundu mwa yelowe.
1: Nasi ndi ngundu, nasi wa sekende yelowe.
0: Sekende yelowe.
1: Aho baka tukirane.
0: Ote.
1: Ndiye ebe hasaba kashiga na bibi na mwandi yaveka.
0: Ya bina mwandi sha sura.
1: Ndi na mwandi sha gasula.
0: Choko tene kitu.
1: Omu weni atahe ai
0: ngundu.
1: Mm.
0: Ngundu yiwe.
1: Ngundu yiwe.
0: Yo sikumu ira ngundu yiwe na ngise ngise bantu. Abo shine ba yewe ira ushine ba.
1: Na ure ngundu.
0: Na nyere ngundu, na ngundu ka butre ngundu.
1: Mm.
0: Bunje nyere ngundu. Eya eyo Eya shabe kula uhonyuma mbukwa ngundu yishu. Na vandi baba lwa na babere.
1: Omocherero.
0: Omocherero cha ngundu. Abe huaho.
1: Namata shima yo fera na mwara uwa vaniho bukula. Na masalari na mwara uwa vaniho maharo. Serina waye na chamunduwa vana mwara uwa. Yo kareru metres. Na katuwene yo nyokolume. Na mbaichabono, aniho chikokoma, maya na maria wawo, anibiku, kolongo, kawusa, profesere, anikambari. Havo nabo, nabo mama vya matano mungundwe.
0: Mungundu, ya kaviri.
1: Ya kaviri.
0: Sera nyembere.
1: Ika trahe.
0: Mungundu.
1: Nariyo trahe, esyo ngano, shibashi akulu, nasyo nimerevulu. Kusangwa, ahoba kare vorera, sehe vya chitendipa nika. Kusangwa, reno, netomo, omumirimono, erio ture ngondu. Kusangwa, hende, ewe, ukendi yilu uwe. Na ngaje muhola.
0: Otia.
1: Tualua mono.
0: Gatu anerache tasapa. Na ene ngondu.
1: Nerio kotule kututia ngondu.
0: Ikakambra, reno, mwese kuluende volovolu, kandihika.
1: Hmm.
0: Nchokia kusawa mansera mwenye.
1: Uwende vyolori yolo hareka kuu.
0: Hii, nilwakabebe sandobe wa usanabia vye kuibishimi kabirikuwa na metrambe. Na mga sanga tambikuwa mansere. Nibishimi kabia sasa tae, medika loka sumbera nga sunangali.
1: Na matashima papibushi, hawa madioseze, hawa mana papa, na niyo pasitere. Hayu katungawe. Na owe noka.
0: Ahayipo, omwe tsekulu.
1: Wadware. Iyo mali ya kisedechi.
0: Ayu pastere.
1: Iyo pastere.
0: Iyo pastere nani.
1: Yuka tunga vape.
0: Kwa ni mtukulu wa yele kini?
1: Na vapechiri.
0: Iho.
1: Na vasere.
0: Na vasere.
1: Na vamama. Na vamama. Na vamu.
0: Kwa yone matakere. Kwa wana kanyoshi tikawa lani. Mwambu jiwa wamo halia na mauzuriyo. Matengenezo. Uwa shi.
1: Babere babiri uwa.
0: Babiri uwa. Tami, omuke kera uyu, anamu lolembere, katendeka ngezi mutu kiri, anga shini atombo kalima. Anamu sumbati nani herarare mutu njetinja.
1: Lato, arebweko.
0: Arebweko. Ali habe habe. Nae nengundu.
1: Nae nengundu.
0: Yakabeo.
1: Na mkwere mbi.
0: Na mkwere mbi.
1: Yari ya rambera. Erio kandri ya avari yavi ya ngundu.
0: Ngundu.
1: Nerio lwejo buhola.
0: Nene shubuke liwe. Nga maonga wale.
1: Achira. Nina mula njiri na. Tena avari wana tiyo.
0: Kanyo mwote mawa uka. Ndiyo mwanga kishi shira.
1: Iba na unumu nga shira. Ndiyo mundu wakana atu nga waka
0: yoni. Nga yoni atu nga ma. Kutaja na ye.
1: Ye.
0: Pada wacha wena ya boyeri.
1: Na bandurusi besi. Muka limu masyari ya.